Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da yi. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Talata 28 ga watan Yulin shekarar 2026 miladiyya. Ga labaran yau, amma da farko ga kaninsu. Shugaban Faransa ya yi gargaɗin cewa Faransa na fuskantar gobarar daji da ba a taɓa ganin irinta ba tare da makonni masu wahala a gaba. Ta aika jiragen yaƙi da gobara zuwa Faransa bayan Spaniya. Shugaban Amurka ya yi watsi da ƙin amincewar Netanyahu game da yiwuwar siyarwa Turkiyya jiragen F-35. Shugaban Amurka ya yi gargaɗin ɗaukar matakin soja mai ƙarfi idan tattaunawar Amurka da Iran ta tsaya. Isra'ila da Lebanon za su koma tattaunawar tsaro a birnin Rome a mako mai zuwa. Firayim Ministan Jamhuriyar Turkawan Arewacin Cyprus ya ce zaman lafiya mai ɗorewa a Cyprus na buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da gaskiyar halin da tsibirin yake ciki. 'Yan ta'addar ƙungiyar Allied Democratic Forces, wato ADF, sun kashe aƙalla mutane 31 a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hukumomin Libya a Benghazi sun kori baƙin haure fiye da 117 daga ƙasar. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmad. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi gargaɗin cewa ƙasar na fuskantar matsalar gobarar daji da ba a taɓa ganin irinta ba, yana mai cewa dole ne Faransa ta ci gaba da kasancewa cikin shirin ko ta kwana saboda akwai makonni masu wahala a gaba. Yayin da yake jawabi a cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta yankin Bordeaux, Macron ya bayyana babbar gobarar da ke yankin Gironde da ke kudu maso yammacin Faransa a matsayin wata annoba ta musamman. Ya kuma yi kira ga al'umma da su ci gaba da jajircewa yayin da jami'an kashe gobara da masu aikin ceto ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kan gobarar. Turkiyya tana ba da tallafin jiragen sama ga Faransa bayan Spaniya a ƙoƙarinta na yaƙi da gobarar daji da ta mamaye Turai tsawon kwanaki. Ministan Noma da Dazuka Ibrahim Yumakli ya sanar a shafinsa na sada zumunta cewa bisa ga umarnin shugaba Recep Tayyip Erdogan, an aika jiragen sama biyu na kashe gobara zuwa Faransa yayin da ƙasar ke buƙatar tallafi. Bayan jirage biyu da aka tura a baya zuwa Spaniya, Yumakli ya bayyana cewa gobarar daji da ke ci gaba da ɓarkewa a Turai ta sake nuna wahalar kashe gobara. Yana mai jaddada cewa Turkiyya tare da albarkatunta da gogewarta ba wai kawai tana da alhakin kare dazukanta ba, har ma da kare dazukan wasu idan ana buƙata. Yumakli ya bayyana cewa bayan bayar da tallafi ga Spaniya, Turkiyya ta kuma amsa da sauri ga buƙatar Faransa na neman taimako, inda ya kammala da cewa dazuka su ne gado mafi muhimmanci da za mu bar wa al'ummomi masu zuwa. Da wannan wayar da kan jama'a, za mu ci gaba da haɗin kai da gwagwarmayarmu wadda ta wuce iyakoki. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gode wa Turkiyya saboda aika jiragen kashe gobara don taimakawa wajen yaƙi da gobarar daji da ta mamaye ƙasarsa tsawon makonni. A wani saƙo da ya wallafa a shafukan sada zumunta, wanda ya ƙunshi hoton tutar Turkiyya, Macron ya rubuta, "Na gode, Turkiyya." Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da adawar Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kan yiwuwar siyarwa Turkiyya jiragen yaƙin F-35. Da yake magana da manema labarai a cikin jirgin Air Force One a ranar Litinin, Trump ya ce babu wanda zai gaya masa irin makaman da ya kamata Amurka ta siyar. Ya bayyana Turkiyya a matsayin ƙasa mai ƙawance mai ƙarfi da Amurka, yana mai cewa ƙasar ta taka muhimmiyar rawa kuma ta yi aiki mai kyau a batutuwan yankin, ciki har da rikicin Siriya. Ko da yake ya amince cewa Ankara ba mai goyon bayan Isra'ila ko Netanyahu ba ce, shugaban na Amurka ya jaddada cewa dangantakar haɗin gwiwa tsakanin Washington da Ankara na nan daram kuma tana da ƙarfi. A yayin taron ƙasashen NATO da aka gudanar a Turkiyya, Trump ya ce tabbas zai la'akari da dawo da siyarwa Ankara.

Taswiraran farko na Falasɗinu da ɓoyayyun zane-zanenta. A shirinmu na baya, mun yi yawo a cikin ƙuntattun titunan Eriha, ɗaya daga cikin tsofaffin birane a tarihin Bil'adama, inda muka gano matakan rayuwa da aka gina a jere tsawon dubban shekaru. A yau kuwa, za mu karkata hankalinmu ba zuwa katangar duwatsu ba, sai dai zuwa wata tsohuwar ƙwaƙwalwa da aka zana a kan duwatsu. Domin tambayar da za mu bi diddigin

0: ta yau ita ce shin taswira hanya ce kawai ta nuna hanyoyi ko kuma tana bada labarin yadda mutane suke kallon duniya. A yau muna fitar da wayoyinmu daga Ajuhu cikin daƙiƙu kaɗan kuma muna iya gano kowane sashe na duniya ta hotunan tauraron ɗan Adam. Duwatsu, koguna, birane, dukansu suna ƙarƙashin yatsunmu. Amma da ban shekaru da suka gabata, mutane ba haka suke kallon duniya ba. Sanin inda dutse yake farawa, wace kwari ce hanya ke bi, ko kuma wani kogi ne wani birni yake kusa da shi, ba kawai hanyar gano hanya ba ce, har ma mabuɗin rayuwa ce. Saboda haka, taswirori ba kawai suna nuna yanayin ƙasa kaɗai ba ne, suna kuma bayyana yadda wata wayewa take kallon duniya da kuma inda take ganin matsayinta a cikinta. A tsawon tarihi, Palestino ta kasance wata mashigar da nahiyoyi uku suka haɗu. A yaren da suka fito daga Asiya, hanyoyin kasuwanci da suka taso daga Afirka da jiragen ruwa da suka ƙetaro tekun Bahar Rum. Dukansu suna ratsa ta wannan ƙasa. Irin wannan muhimmiyar mahaɗar ba shakka za ta kasance a tsakiyar taswirori. Daga rubuce-rubucen tsohuwar Masar zuwa taswirorin Roma, daga bayanan daular Byzantine zuwa Atlas na daular Usmaniya, an zana Palestino ba kawai a matsayin wani yanki ba, har ma a matsayin wata cibiyar duniya da ake tantance alƙibla kuma hanyoyi suke haɗuwa. Amma taswirar da za mu ba da labarinta a yau ba a zana ta a kan fata ba, kuma ba a yi ta a kan takarda ba. An yi wannan taswira ne kan duwatsu, kuma ba duwatsu kaɗan ba, amma dubbai, har ma da miliyoyin ƙananan gutsirarrun duwatsu. Ku yi tunani, a ƙarni na 6 kun shiga ta ƙofar wata ƙaramar coci a Madaba, ba ku daga kai sama ba, sai kuka karkata idanunku zuwa ƙasa, inda ƙafafunku suke takawa. A ƙarƙashin ƙafafunku akwai wata babbar duniya da aka gina dutse bayan dutse. Koguna suna gudana da duwatsu masu launin shuɗi, birane kuma an tsara su da launukan ja da baƙi. Kamar mutanen wancan zamani, suna so su gaya muku daga ƙarƙashin ƙasa cewa ga duniyarmu, ga ƙasashen da muke kallo kuma muke ɗauka masu tsarki. Wannan aikin zamanin Byzantine, wanda a yau ake kira taswirar mosaic ta Madaba, ba aikin fasaha kawai ba ne, shi ne mafi tsohon, mafi cikakken, kuma mafi asali daga cikin takardun bayanan yanayin ƙasa da suka kai ga zamaninmu. An ƙirƙiri wannan mosaic ta hanyar haɗa dubban ɗaruruwan, har ma bisa ga wasu bincike, miliyoyin ƙananan duwatsu masu launi. Ba kawai sakamakon ƙwarewar fasaha ba ne, har yanzu yana ba masana tarihi mamaki, saboda ingancinsa na kimiyya da kuma daidaiton bayanansa na yanayin ƙasa. Masanin da ya yi taswirar ya sanya ƙudus a tsakiyarta, ya kuma zana birnin tamkar ana kallonsa daga sama. Har ma za ku iya ganin ƙofar Damascus ta ƙudus, babban tituna masu ginshiƙai na Cardo, da kuma cocin ƙiyama a sarari a kan taswirar. Har ila yau, bayanan kimiyyar da ke cikin taswirar suna da ƙarfi matuƙa. Har ma an zana kifayen da ke iyo a cikin kogin Urdun, suna iyo akasin yadda ruwan yake gudana. A cewar masu bincike da dama, alƙiblar kifayen da aka nuna a cikin kogin Urdun da yawan gishirin da ke cikin tekun Dead Sea. Saboda haka, ga masana binciken kayan tarihi, zane-zanen Madaba ba hoto ne kawai da ke nuna abubuwan da suka gabata ba. Tamkar wata takardar kimiyya ce da aka rubuta a kan duwatsu, shaida ce mai shiru, kuma wata mashigar alƙibla ce da ta iso mana daga cikin tafiyar lokaci. A lokacin binciken zamani, an sake gano wuraren da yawa na tsofaffin kayan tarihi ta hanyar kwatanta su da wannan zane-zanen. An sake gano inda tsofaffin hanyoyi da aka manta da su suke, wuraren da cocina, har ma da kasancewar jiragen kasuwanci masu ɗaukar kaya a tekun Lut daga cikin waɗannan duwatsu. Wani lokaci, ƙaramin dutsen zane-zanen nan na mosaic guda ɗaya yakan bada bayanai mafi fayyace da tabbaci fiye da shafuka da dama na littattafan tarihi. Hakika, labarin taswirorin Falasɗinu bai takaitu ga madaba kaɗai ba. A cikin jagororin hanyoyi na zamanin daular Roma, kamar shahararriyar taswirar Peutinger, an nuna Quds a matsayin babbar jijiyar da ke haɗa tekun Bahar Rum da yankunan cikin ƙasa. Wannan doguwar takardar da ke nuna hanyoyin Roma ta kasance tamkar tsarin kewayawa na daular a wancan zamani. A tsakiyar zamani, mahajjata sun dogara da waɗannan taswirori domin kada su ɓaci hanya. A zamanin daular Usmaniya kuwa, ta hanyar littattafan rajistar ƙasa da cikakkun taswirori da aka shirya, an yi cikakken rajista na hanyoyin ruwa, filaye da hanyoyin kasuwanci dalla-dalla. Kowace sabuwar taswira ba wai tana ƙara sabbin hanyoyi ga yanayin ƙasa kaɗai ba, har ma tana ƙara sabuwar mahanga da falsafa. Wataƙila saboda haka ne taswirori ba su taɓa kasancewa marasa son rai gaba ɗaya ba. Mayar da wani birni cibiyar taswira, fito da wata hanya a gaba, ko kuma ci gaba da amfani da wani sunan wuri. Duk waɗannan suna bayyana yadda mutane suke son ganin duniya da kuma yadda suke son tsara tarihi. Wani lokaci taswirori suna nuna alƙibla, wani lokaci kuma suna gina ƙwaƙwalwar bai ɗaya ta al'umma. A yau, waɗannan zane-zanen mosaic da ke shimfiɗe a ƙasan wata coci tana raɗa mana cikin nutsuwa cewa koda wata wayewa ta bar fagen tarihi, duwatsun da ta bari suna ci gaba da magana. Kuma wani lokaci, ƙaramin dutsen mosaic guda ɗaya na iya sake tunatar da duniya sunan wani tsohon birni da ƙarnuka suka sa a manta da shi, domin ƙwaƙwalwa ba ta rayuwa a cikin zukatan mutane kaɗai. Wani lokaci tana ci gaba da rayuwa akan wani dutse, wani lokaci a cikin alamar wata tsohuwar hanya, wani lokaci kuma a cikin wani mosaic da ya kwashe ƙarnuka yana ƙarƙashin ƙafafun mutane. A shiri na gaba, za mu bar duwatsu mu nufi teku. Za mu tafi zuwa wani tsohon tashar jirgin ruwa da ke bakin tekun Bahar Rum, inda 'yan kasuwa masu jiragen ruwa da a yari suka riƙa haɗuwa tsawon dubban shekaru. Gaza, ba wai saboda abubuwan da suke faruwa a yau kaɗai ba, har ma saboda kasancewar ta ɗaya daga cikin mafi muhimmanci kuma mafi dabarun cibiyoyin kasuwanci na tsohuwar duniya da ta sauya alƙiblar tarihi. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba mai taken Gaza, ɗaya daga cikin tsofaffin tashoshin jiragen ruwa a duniya. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falasɗinu, boyayyun labarai.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.